0: mane fool ka bej jar bi jar ci leer in ma ci fool me dira ciok wax no ñakar ci ana foy jona
1: a foy de toile minu en ket ma tikere tinni no en bien ro mine ni wa ñwa ko lo me fool cham kin me kar di ju wane lo kom kodi yo pe kin me kaj ki dum jimu ken ma pole de donc tin ki ci na baraja enini neno tie e kom ket ma ki ramu tich kere me fool kin ne cham ma parro beruti man le mono borne veges new vegetable kamono tinni en mer cer kan yeni ma pole ngo gi kome ma ini ramu timne wa cham ma cer ko man beti e
0: Yeah, what take you put there? My pole, my pat, when you do. My noni, my ronange, penuk bechan, my long season, my area team of Chakio. Now down my pole, you take a dodo, when you jump, keep poro, down my pole, which I will nanagi, give you a poro, my bear, you can do chow, Pietro Curry. So, Nurone, Fook John, and a yard cart, penaka in Fook, if you go John, when you say Pietro Curry, car, you come. Beruki presa mama tekru twan yaro ka chene ni de cho late mere ma dano pero koreo dano tiga do ni in free for poto pora inge ne pero no gi mama dia di umio ka tin wan no nero je for pade pade ko no beru fu chen ma no ni dano ro for ne ka mo ga kan ni ro for pade mami yo pade ti ma pol ko no ne nyanya ka be tigo ko no bire nyanya ge kore ma pat patie ma noni in ma telefo iron fo ne batine ma noni mero kwany kabej ene wadan ma tot si ka tiren pen gitam tie tino ma beri kan mga mune don kabej kare alo beri pat dega chel ma noni ti chuka dili da maka yini piro chuka ti ma be kidong bene fo na bene yot kidong bene ngo cheko yore yot so manti tien lok mukane ma noni watiga nena lokom for cabbage and long cabbage. Can you mirror for now? Mere eating any season, Mario. You don't for cabbage, my making food with chair, a chair cabbage, and one not chow in it. You don't peer near my bar, my chan, one alone. Men and a cayenne a willow curry, your onion aside a bit, penipo, beer curry, my endare, a big quanyo cake, a chair a willow dokan, a chair a pear diary porro. Men a come a pear come up in a tono, and a side a bit. Kabel cabel bel near Piario Mokeno, Manu Chabel Rio Gnuch Materia Defe, no Ramanaga. So can you do Ramanaga de Rama, in the Nero Yumingo, my company poro, and can you be Piero Cabbage? Meaning near my in Onyo, Kikuri can aside Betty. And a ben near Mango, very in a chuck for you when a poro come in before a year. Chap for now, my bear, what a top, no coding, oh, I want a down my bear. Don't cabbage. But take a gem a pole, my in my telephone, made a carry we. Kacenan in before. Me a chill, and I will never look on a gom, come in before ye. We'll pour a cabbage can you mere four now. Cabbage ye pot deva chill, my own a chamacham, a marred up and a paralim, chamber ben a yacht, in only me at America chamacham a pilare. So can narrow, pole, pot me four a cabbage, and yanya gay, pot deck, and in only na yango, been a pull a tear tear a year. So ngoma in before a beche. Kachene ngoma ne season mo karo ne ndong yo dima der ko ngana yindi pere ka becho. Alewe ne kong darwe ko yue ti ki por no pat. Ben no ngo no fura chama chama ti ene por ke nyma tega lere da. Che lo kong poro me ndong por ma ti ma fatay ma be. Ma tiki ma chama be. Ki dong soil pH no mero bere kena ka range me 6.5. Do cher ka chera iha bero. So soil pH pole pe wando nero ke wangwa. No mer pima pima ma pol kare dan gi timo so il test down eh ma ga yiri pima ci wero mo ko ga jengo menengo ti ya sidik ma no gok ti alkalain so ma no pero gi na ci na pier ter pene mo yi ram ne no ngom ti ma be ma jamba ti ma be er ci ne no pH level ma jan pero mo wero ka be down ka be ber ga mala mala pe be down down de peni ai ya gi kana be down ne kore ne ra ko don ta ne kore chele Yana ima anba pero, ima in be pero. So mega dago biru be, pene ngo, na pero kama be. So no mena ni lok mingom, ti kama na tima be. Kito mbe na patreo ne, ngom, umere nene, ini fuor po reno, ma tiye ma be, ma no tiye mo kwee ma be. Iko mkwee ni ben po mero bit kama no dak kakoro chwee ma tek, no dak loko. Beno nge ni kabit pe mero ngo. Pemero pi ma pol do twal ka yinda way pi da ko pongo pongo da di poro no da pe be ke be bina cha la ka ma yelo jingo no be piti ga da ma be so man tete wani be lu jema ke na pel be na tak kidong ma deke na ye type ka beja ngoma in bipira bipira local ki bipira hybrid kidong mi angwan na lok mi ngej mi anong ngejo ma be en lok mi pira ka beja ma wan bewa ti mi yone kanyi tiga duku ne chino namo ni ambe ma be kidong mi a biche ena ye lok mi chante mi an ini beti chante mi manak man chante mi an ini tiyu gengo mi wilo kori mi furu poro mi tima jema pola pat pat wilo yat gini pena pibi wajane ini tiga furu ka beja ro yat mama tiga kiare bitiye so ene no no pelar pene biru jam meno na chama chama yira matara reda kido mbena jema kene ka wana chara gi kuna yana ye mer ini nge bene kare meno kipira yen giga beja nene ki type ka beja ngo mara mo dong ka beri me ini tiye mako no bi logo ye kanen ma o kwa ye ka beja pat pat meno tiye chiman ene ye jema in matara fu mer nge kabej season mbea chel kido mpira duma ngwan season mbea rio duma bawar kumano yira mpira kabej so peke kone wa duma bawar ko o kubele chan maa logo ne pia dong kori na side bed ba wate koro poro mano iye tiga ima ipu wate kwe mabene so maiko pira jema kena pira tak maino chale fu mire nge kachenen imeru furo kabej dong jema kena mamiro nene na mamiro nene kong type kabej mapat pat mano tie type kabej tie man local lene ne ma local kana no tiki drum head pange yoga jom kana wi po ka bej mane ana ki do ne drum head drum head pe hybrid el bi ko ga bi tel ben mango ma ti ma be ma ka yin ba tel fu wi lo na ne ben el pe be to ne bi a char pe ne go en cha je bi ro ti ano ki do wa tiki man ki do ne copenhagen jo kan lo ne copenhagen jo kan lo ne copenhagen so kilone copenhagen mano copenhagen ne pole no sakat kire ram no ne bengo bene coach pero ka be maga yene per bengo longe chak ben ma be er enda ngo beru tieno and then tie local man ene type ka be ma pat pat mano ne tie mano pte hybrid er de kore chel mano ne no ti chuk ne ne chan ma ta de mano food hybrid pte kidong kanan beno ne hybrid pe in mane mer pet hybrid o tiki kori ku beja ma pol no pat pat mane one company gen gu yubo company man no bieno ki nyingi company man bieno ki nyingi ero taka de winyi kwa ni F1 ki kero de ye chidi ngei ni ano ti hybrid o tiki kori mo kilo ni baraka F1 mane one ano di chuk beja ni malo on matek o tiki Gloria F1 ene ben ti chuk fu mo kan wane Gloria number 1 so kai ni mero Gloria no ben ti chuk ki kampan ma char ben ti pat pat ki mo kan be chalo King F1 gine ban nel ti mo kan ben kono gena cloning on kono master gi so kampan ma gi chao nyin kore ti gi joye me nying mo chino kemere an F1 na kigurami na kikero. So mnir kanyi nero kuri me kemere an kanda F1 na ti hybrid kanyi lawa ping chek ma be chuka bene tie kido mbene cheko yoro yot. So madene kwee ka bej manu tie. Don kanyi tie woyone wang manye no kuri mege yende wilo me chere kerna sari bej do ramadan naga man kere wadon kanda an lo man mi pietro ne. Ka bej kanyi nbe piro mire nge yinti jie ma pol ma pat pat ma mire yin nan gi. Mi a chel mire nan lok man me spacing chelo gena chelo pira tak me ario dear me biti ke me pito na me adek me renge six rate per acre no term no mana kido me angwan me renge man kloni plant population per acre man energy me pira tak le da ma me ini nge pene ka chene in pe lo jemen me winyi wanoti kwano gine bo o ma ka ini wilo ko de mai wilo bi winyi ngama no four why na na acre chen million par bi ni million pira ario ero takke inen in pele o ken me wa ko ken ma be pe nge o ko pe we ko ma de standard man rat ke space ma yiti kere pe be ak bi mo to tal ne yi ram no ne ngo a ki ye ci man no je me na mere inen gi charo gena pe ta dong ko ri ka yin bi pe ro ko ma ramo e ka chen o mere nge ne no bi wilo ma ramo grand pierre beach mo ni re ka mi ko ji ne wilo ko ja chen no ro pe te e ka chen a ti ro ekta kobe ero eka eka man matino le so no lo peto no a chen kidong ka chen en ile mero peto be loko le ne mana ne wi nyakwa na nyingi kon drum head kon ko pen legend no be mero wil ko ja chen me grand pierre beach don ka ni wilo mero in beneng ene ñi gi koori man romu terre e ka cien bu lobo spacing ma yir biti ukere ak be tan wono lone hybrid wing iram kaduna spacing me 60 cm by 60 cm ma yir ka yi kel 60 by 60 cm and no ts spacing ma be mano ka yi ribo e ka cien betere tien koori man romu aliba pawi rio mane e ka cien kidum man ma me gwen ne ma dak tieno ne indak be karono be di be dwa ro dak space ne be 60 by 30 cm so man yote pa pa ne tieno space me kuri keno be ke long lokol ma me gwen ne e ka chel u ter tieno ma mo ali ba pa wi man mane e ka chel donc ay be pero kuri ne ne mer iringe ne log me space be ringe na pia tak kere mi na na ti wai ne kere kay be kwanyo kore ki na sai be mke na ni vu ka ni be tone no ki na kire be tone kire kire be wer ki na be no ter da don ki na kay ni be tone talo vu ma ma ni tone ma che le ne di line and line and ki line ma tem tem ma don ne no kay ni tone yiri ji bu kore ji di o tere ki ta da don vu ma ne di ma don ma tire ne ya no mero be tsane be na ro mo a biara a bi che ka che na no hybrid ki don tier be na no ben bir pia bi chel penengo kina ne pole wana no beru ma no beru ma chek beru ma tiri pene ka be chen beru ma no malaj me wai taj ma laj de da ka wari ngale ka malaj so ka yen di da ka ro ka ma dingo twal me yete me wan da ta che ma me ro ta chi no ka ko ma da ne and bu yi ne yi che ka no ma di tiri pene space pe ti ma be so man ne no lok me space in kilo me ye tim ke don ka yi tim ya ne wen pedan mo no gemer per ko ni fertilizer in fertilizer get kilo pier beach mano go ngo mino pe no be ro tal when you know mere will fertilizer ma kilo ni daf kilo mano pier beach ma kan dan ko be chan will fertilizer chero malo ma pero no fertilizer ko ni be ngwan ni be beach gi kera chan ko be chan fertilizer chero daf gi be no ga dum nap na li be beach era pole ner dan te charlie bichel de bichel wie so nyurune wel me fertilizer na pia ka chel no mere kilo pia bich mano in pimo ke pa kana rio yo anyane bu me tone pa lo mano de chiwen ko di maningo ma inde ti ana ko nene ka yin chiwe ye ko no ti de yo tere ngi lobo en chung me kiran dong na ko ne mere in man na ko de ko o nyoy na ngo ti ano ban ene gin manin ma telephone mere beti kam tin pende chenge no cheng liat anting no an wet jam no kan dio pero ma ko ma be ro tan so ma ge be ro jam ka ma in ma telephone mer beti kan ka ne wi e ka man ma no in na no gori ka yan do tu mu wen man en ai don kam wa ro in don e bi cha ro don be ko chen ma don nyo e cha ne no chen chen don cha ko bi no pe ne ka yin de na ko re me ge don ti de por ready ti ga mo ma ten ten ma in ma telephone mer beti kan ka ne wi ni tem gi bena en a mi a chen lo me do ne jabira rio yunge na ko cham na ko kabej ma megane me na ro ko tayre ro ko kiana o berim leng ka yinde tim ya ne tap me re nong pet sai man ya man me cha ma cha ma ne ya mo no man ma no ti systematic pene da ko ne anda ko lo la ka na ti ma be ka yinde kiero na ko ti ma tie ki dong bene ya ta ne konyo bi ku di ma no bi na chan tit gi ku ti gi level 4 gi je mo me na be part patchama parka bekine mo ne afu ni mata no be ke guru no fat so ne wan wa ni mo yo ken wa ni mo mo en so ini wili ya ti kero we ko kan i don bena me nong bes nong fang sai mo no ko ni ka chenen ka no ka tri ma pol ko jo mi mi o balancing we ko ni jo pera be ma ta ko twal ngo en por we ona so ni to jo pa para gene po be ro ti para be mo ri em leng mo ri en ma na met mo no ku ti be po yero so mano jema ken main bango a telephone me team kidong ka che cham pete ki fertilizer mano go ga nero are mo ken pena wona ro poro poro kam ken ne no cham yene pero ya no kam uno da ma be kam ken da no ga ne tie minute che nen poto no kam ken ne no cham pete ga da ma be nyu ne mo cham e go po no pete ma be ye so ra mo no fertilizer ti kero kam ken ne wen ka yene kero ka man me yinda ne o gaano dak ta ko twal me nyoto nyuru ne bengo me ka no fertilizer ne ka rja malo ya ti wer no me ru no ka ro me wer ko tamen no dam be kidom bene wanen tuo gena gilone black rod wanen pol kare tien ka ben mugo malo ben kingi jema teko to non par berongo tien ene bere ka topo ko man wanen pol kare bere tie mugo no par male bien tene male o bere cha tieu o goyo so ti ko tuo me luar ketan so man you know me controlling lo mingi jo kidom en fangi sai me curative no ye dom ti kere me lobo group na kero men in group kere timan ene again ma in ma telefo men beti kam ngi yone na ne we will gain a chill ene again gen man ma glone dumping up in dumping of kanano ka in pero ko ri tena sa ri bet in one ma lobe gi pi go ma yo ma ta re da bero ki kar me we ko ko ri da lo nya ko ri twi ero ka in gi ano bero be no ko ri lo nya wen po le gi paro so ene ne ano pol kar time pa da down the new photo and ka begine so maga bere jam kel men matal fu mer bere ka meti mena kidong bene bere ka ratu porone te te bere gena bere ta kidong ka paro mano gwa ka kar chwe pongo pi nyiro mer ba wang poleji ni wa tool ya no pi bere ka me malo ki paro wa paro mano timo wo ma be kidong bene magi ke ana yewa tiki ku be chane fatleza mugo ma konya te te lo me boosting garo chamana ini per paro kawnel dan kabir mo kema ki el fu mo ma ki fon bale masaka bot ping ma pat pat ma ki kele bot o kan ma ki dan mo ma ki fur bot o kan ma nak ma nak you know ni quality me kabir ma gen ki kele cha ma ta ko puse chele ke por ma me go kan ni bino ni go me go ro ma de pe pero ti jema pon ma no want power ti ga tim ne ma no mer wan o ber ka mi tim ne na ye kani na chalo green miracle gi chalo rapid fast ni busa fast gi ni kani ni wilo ke kier po na tap end konyo parka be beru uniform mano tie green mano na na met tie tie kron be wa nga chache beru uniform mano ka madam mano tele wa kira bi ja bi ni wa ngwan ngwan so no tele en kita ya na kron no ye beru mu chule ma ber ni da kron be na ngo no ram ri pe kar mane wa cha bet mane er kani er ka be ja me go kani na chel ni na rio dong gena ma dum petie no dan dum pemet gena de kere ti man ene gen ma in ma tare fu mer beti ka me ti mane dum ka wan ma tare gi ko ne ka be lo me chuk be na chaw ken ko na fu be ni chuk ka ma no tie ke ma chuk ma petie chuk ma ka be ki be chane ka ye de ki ka be dan ye ye ye ne ye pe ye ne ngo pe ye ne ga to mer wil so mi la wil be tare ye ne ka ang la chat no ti ye mi ne tare wi poro mano ni eka chel ka yini fuur ka bej mano tayaro niyana piyar bi chile bij meo ka niyana piyar baon yo kena gira raun niyana piyar bu ngwan yo ka bej mo kena niyana piyar bi chile bij niyana piyar biro no dum ti ready so pole wo karne duwe adek ka yindi fuur ka bej mo chak kina sayri bej na wa niyana ma yin mire kwa yin no duwe adek chi no eka chele kira me liyana pa wye bij pene ka nyayo wakati tiyana liba paare yani wen succeeding ma be tin nya ke li ba chela chen so nyute will chen ma ngo ma yene be ri ka ma na ne ye era chok pe ke cha le chen ba ki charo ka chan ma lo ka yin chela chu ka be man ma yi ma ma na nan cha je ti ma be ne be no mu ga li ba da mu na li ba ri yo so lu bu ngo ka ma yin ti ya cha ka be ni so lo mi quality ki lo mi quantity be ri ga chen na be ta du nge ti ni quality ne ko ti ni bene kay nante quality tima be era bi nakna ni re pela way ni wi la we kan pa la bien a wi la ne ko no ti ni ga pa igan so man no ni rone yin ma tele fu mere yele ki ta mena ne ul to ka bi cha cha ke cha e ka chen a do mo gaining ma be da ga ro ma de chi be e ka no e ka rio so ma ge ne je ma ma ta no mere nya ki ni ma tin ne ma ka chen ne ni wi nyo ni ma be cha ni ni ul to benefit no na ma ke ye but ben waram wunye kong ki bot dana mendo giti waw koni ka chani ramo yin koi tiga tiyo migi ni ni peka ngon guak me tiga ndo wana ki poro migi me tam ni no mir ki dagi ye chi man ene kama tam ni ko get o mir giri ye
1: afoi tuwale wunye very tuwale tini wunye kit ma lok me foro pot cham ene ni man kabich an kabich kani anu kit manu tiye chokwede yinu miyere bedikar mingi ni chanda tiye mirikin ma tiye eno wabiti kichimching nota bira bira bira ngwen achela ngwen na bichela bichela bich pe ni chawa ben tikariyo mapaya ngachero iwe machigu chi wa win ben kibore nero ma mingi machala fu tila kwene mandu jwa in kikitiku meni na matini hello hello hello mane hello wow ner wa ko pay ino ramu du chen wa ko ne ne ino kare me nyaa kana ka chel wan kap ka la pen onyo tam ma me gitie e lo me for report cham enni no bergin ma per ter 12 man speak e femelo jimi gi kore
2: baka Now, come on, I'm going to
1: Yes.
2: You're going to go on, can you? I tell you, my little one, can you? Can you go on? Yeah, I can take a big, me, I can take a big, me, I can take a big, me, I can take a
1: big,
2: me, I can take a big, me, I can
1: take
2: a big, me, I can take a
1: big,
2: me, I can take
1: a big, me, I can take a big, me, I can take a big, gong gong lepe beri chala akide man le me pou ga in lefti la pou eh no wang ngeo wa ga nen kong chima chel katie wa ko duk chen ka watie ga ka chel de ke ga no do marama ngwena be kiken wa be ti ker ben ma be so be in ma nyugo ga ti wa ko nyu e ti ga for fo me gi bat a jamene be ti ko wa be nyugo ga be ti ko wa be bo win yu ki bore in era matini not a beer a beer a beer a ngwena chela ngwen a be chela be chela beach no ben amio en kare ki la foin me da ye me chek chek ti don ben non ti ga lorna lorne matini
0: ya mer foi da du ma gi tega wi yuman pene matini gen ba mero ne lok ko ma ti ri ka du ga gam le pen pa jimi ya na ye cabbage ni o ka na pa da ko be cha me le be ki yat kere gi tiga ti kere ye nyoro ne le fu fu mer gu nong foin ma pola ti ga ti bene kanaal dan keer ya tene dire non dige kwai metane por e chou dan keer na dire ne bene an rio mero ni kwanki te chou so te gena glone phi ban pri avez interview ma ka ini ini kwanyo ka ini keer ya mane we ki kwan ya te ki kwan cha ma migene metane por e chou no nyo ne ngo yat no don paye me o kayin na no ko yat be choyo ni an ma kayin kier yat me ro ko li kere ka don yin kwan o me on kayin don yin kier ka be nya me go ko ka ter ten ti yin dir le ter chu mu ni dir ter yat mano e ni dir ter ma futi ka ti ko ka be me yin kwan ki poru ne me ter dan chu ka ni ngene ka be ka yin dir ter yo ke ter me ngo ne ko pe go ne ter bi ma yar me ma dia ka ti kere ne ma nyote no no down the other is el man me yat so me o kayen be kier yal me nge yat kayen kiero mir te ni na di pen yer ti pat pat mo ni na biero mo ni na ngwan mo cha bier rio so in nan ma fut pe ni kay be kier ti ka wa kar che kier za bier ten ni tin chen bar ja ti yat me kay ma no wa wa be ni na be che me ni le wa bar ja en me cha kwa ni ngo a che men me te ne i chuk no yat dong pe ye man ene no gen mano we wit ma town no mera betika no wajene kido me du pen pa jimi ya ki pa gak ya no wai ni ko gong tie ma chamo te ka be ma daga ni da so pen ga ya mo tie mano ra mo konyo mi luani ye ya ya tie ya ma mi wi na na tie wa ni ni systematic ti ya ri mano guitar ga tara ka na mo no ki kar profen fos ki sai pa metrin no guitar ga tara mano ka yi ini karo ni ema mektin gine so ien jere kare pi ke yap man man rata tiene ke el ke no mer ki ke re kar kar so en tio system e kom chama ini perna tapenen a chama chama ke no kai ne tap ma put pe no ne na no la me expire mi kar ba yal mitum na fur e ba no yan no na futie so man en again ma ta ne in ma telephone mer betikal mi ngi yone bene kai ini kero bir fotende da kiero bir fotende da kiero el ka tenen ben ka duong ben on eo kainen ka duong na nye berengo no ben pol so no da ko mir duk ne no ben ne bero el ka tenen ka tue yuta yuro mano kiero mani ren tino meriki ne no menira duya chen no wan mara mario so man en again mayin ma tele fu rama timne la dit jime yere meti duong mera ta ma trade name meti duong mera ta so ke wa ni systematic nga ti ga cha no ngeyo nga ma en no cha pa te contact ba al systematic pe pen ki ta ma pat pat in ra mo bien yu fizo me go kit ma ji na wa ti la ibi nge ko ga ka ma ka yin bien no ji yin pen yu pen ga me gi ta ma di kere ta ma ko me ra ko lim be pa ra me gi ra ma li me ko no kitama pat pat kramu nyako ne ci lo biro chaka cha tin ko de ko no chawa adek mi wo no wana tie no food office me ko de tolo pe pe nama chim pe dama no tika mabo ma tawne ko kin go chim da go direct pen pen permanentie la mo go chim na maman na ma not adek bo ngwan ngwan biro ngwan bor not ario adek namo kanatie not abero aboro abero abi not abora chel abi chel rio not abero bor abero abi not abora chel abi chel rio man ene namo kanatie ga chine romo no kon ka chine an pen pat pat no tie ti betin ka gi kan ti an der no dugo ma medi ki lok mo ken ma nyan no yo
1: kakare a fo de tol la foin pa le fo penier matin ngech ke tam du ju ket ma karo ke ke kome ngeni wa cha de ka wa du chen kan en lok mele ke je mo ka manu tika bino him be beru tia kenyu fo ma de to tol bot in de ke ha do pa we men wa gi ro ben ga kan yo mo ken ma po no me de ki wara nyim man a ye ket ma karo ke ke speak fm
3: yo la tik mati office pagamente mo onye tiki mutaka ma log buket ye nyi kiti ka miro loan pio yor yot pede ba wi tutwal fin credit uganda limited twer konyi ikine chame pieru wangwen onyo niana chel kikem fin credit uganda limited pemiu loan bot jomati office pagamente kikem ento gimiu bene log book loans bot jomati mo biachara kijoma pegiti office pagamente ento gitie kimutaka mamorka gi logbook ne kichoe nyingi fin credit uganda limited tiki jae maramo pia rio itowns madiro we uganda kany
4: peluak matie gulu kupeki manager wa inama chimjera bira bira ngwen abora ngwen abungwen jero angwen aboro unyera molimu website wa www.fincredit.co.ug
3: fin credit uganda limited jomalibuko tijio bedo uganda microfinance Regulatory Authority. FinCredit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
5: Gina Maraman. Ina yede met kabisa manyi. Anda pe.
6: Aha. Tinda mahi. Chuha kiri na yete nini do loke makara chwe chwe na peta amu ginu mwiken. Kariti yumu chwe kere daho mwkene. Mada winyu ulo ho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
5: Teku manu ya mo kicha. Kabisa ubiru gina mara maki bohara bohara. Alkoholi kombucha drink. Majo mayuba ye. Oyo ma general stores. Matie nonge nyaru galo central ward. Parumbo town council. Nebi district. Kama bena gitie kijima mara mwkene mabejo. Machalo gold force wine. Cheza wine. Riziki wine. Ki voyage wine magnunge ibuch mi milita mia dek doginunge idura moge ken maingere Uganda long kundul me UNBS umogone ruate me amara gen ben giromo kili wa idura mamiki kamaiti ye gohane gichin chochot inota biira biira bungwen achiela bichiela bichiel ario ario ario unyo nota biira bora chiel abungwen not not adega dega bichiel
7: Man, we make chulu beer. Keep your board. We have went on a beach. Speak farmer. Duan mapegeek.

0: gebi chao beer mer dong nono la bon ket ti chumai ken ka dong jemi mo ken ke ti ma nywa nywa ket eno ni menu biro petien lo ngo biro petien dok ni chente mo biro be donyo menu ite fo fa drum dok bene chente eno pole biro ni merke merke tote ke tek menen ni menu konyo lo togo kido konyo jemi mo ken program su ken matian tian manu ti anda fo fa drum lo win radio but eno ni chente eno ke mien na ko kere menen chalo ko ti che ponia menu lo loj ma don manu ke yer gwe gen wa ni ka un poti to welcome 19.7 million enene wa no be onye tango pe ngundo medic teach takeka apiario wi angweno karatira ti la win ready e kom chaba pa wi chel wa pa chepa no we manotin number angwen pe gula yes station gen ma peretek donya tira ti hot lonye pa speaker du chen anena nga modon ga kan di meresta di ario di adek di aboro di star di chel di star di ario not ash menno be doña tirati yat loñu pa speak ko no ba du chen ba beru ber ge kar me mi no limbotin
1: the hot 5 at 5 hot 5 at 5 we a bit man liet e chawani ke come number when the hot 5 at 5
2: sharia
0: sharia
2: sharia
0: to p goga flow Complex Studio.

ye chogero chao tuo del ko mapatpat e ko mutiano ki mudiro machalo onyo ko la ngap ki mukene mapura ta mo wi chogero ki chavun chogero ditino e boch matiano ki madon tok nungi duha weng lendo boman chogero ene dong

ngeyo koni tiara tiara len feri jomu kene dong no kene dong ma no tima tek mo kene tamani super local super lock ba da ko bi pange o ngari ti be super lock bi no ma ge ge mo ero ga mo ram jam jero mo ko la win radio eh jam da ko jero ji mo ko lo ke super lock wo no mo no dok ko ga ge lo ke super lock di star ario adeka bor star chel star ario not ash